0: Now, moving on.
1: The most trusted private school in Region 2, the Top Achievers Private School Incorporated.
0: Congratulations. Wow, what an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
1: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
0: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
2: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. At kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
0: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.
3: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
4: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
5: You are enjoying the Sunday morning program. This is Oldies but Goodies on a Sunday on TAPS Radio.

0: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
1: Ah eh, yun lang.

0: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
1: Anong subject ba yun?
0: PE. Playing hula hoop.
1: Yun lang.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tops!
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Nay, natinik po ko.
4: O eto, kumain ka na ng saging.
3: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
4: Kumain ka pa ng saging.
3: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
4: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
3: Dito po sa paa.
4: Yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hello, my name is Chelsea Alayan. I'm currently studying at TAPS Alicia. What I like most about TAPS, I think not just being high-tech, but the way they train students to become independent and how they encourage students to do well. Well, my friends and I highly recommend TAPS. See you all, TAPSians!
2: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
3: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
2: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
3: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna, 36 months, 2K.
2: Ah, eh, yun lang.

0: sa mga mommies, may revelasyon ako sa inyo. Sa totoo lang ah, in Metro Manila and even in other highly urbanized places, tuition fees are extremely expensive in many private schools. But when you see their classroom facilities, wala namang pinag-iba sa ordinary private school. Kaya sa totoo lang, ang tuition fee ng TAPS ay napakamura na considering all what TAPS has. Idagdag pa dyan ang magagaling na guro at napapanahon na diskarte na nababagay para sa mga millennial learners. Even during school events or programs, ibang-iba sa TAPS. That's why we are very lucky here in the region for having Top Achievers Private School Incorporated. Tuition fee is affordable in spite being high-tech and very innovative. So next school year, bring your kids to any TAPS campus near you. Promise, it's the best gift for our children for their brighter future. TAPS, School of the Future.
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahal kita. Ba't di mo sinabi?
1: Mahal mo rin ba?

0: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
1: Magkano sahod niya buwan-buwan?
0: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.

0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo!
2: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige pare, oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah eh, yun lang.

0: mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir.
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, yun lang.

0: Box Radio 107.1.
1: Real Radio. Hindi ka. Hindi ka naman. Para kayo, lolo at lola.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.
3: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Labs Radio. Feel the
1: love. Time check muna tayo. Eksakto alas 7:01 ang ating oras. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio.
0: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
1: Parang hindi ko pa nararamdaman ang simoy ng December. Ay, hindi pala. Ang simoy ng Bear Months.

sa Taps, may pasok. Taps Alicia, may pasok. Alam nyo ba kung bakit nag-decide kami na may pasok ngayon? Unang-una dahil binigyan tayo ng option or kalayaan ang municipal mayor para mag-decide kung may pasok tayo o wala.

tayo ng kalayaan ng LGU, ang ating mahal na Mayor Joel Amos Alejandro para mag-decide kung tayo ba ay may pasok o wala. At yun nga, nag-decide ang management ng TAPS na may pasok. Alam nyo kung bakit? Dahil nung Friday ay kalahating araw lang ang ating klase. Dahil nga tapos na ang ating celebration. No Friday, nag-celebrate ang mga teachers, nag-celebrate with the students. We already celebrated the Teachers Day noong Friday. Friday ng hapon, nagkaroon nga ng program at nagkaroon ng gift giving. Daming mga regalo natanggap ang mga teachers. And then, noong Sabado, walang pasok. Noong Sunday, walang pasok. Siguro naman, nagamit nyo na yan na para sa inyong mga pamilya, teachers ng TAPS. Dahil kung wala kayong pasok ngayong araw, Sunday, di wala din kayong sahod. Mas malungkot yon. Alam nyo ba na sa mga pribadong kumpanya, okay? Trivia ito sa mga hindi nakakaalam, ha. Alam nyo ba sa mga pribadong kumpanya katulad ng TAPS? Okay, pribadong kumpanya man yan o pribadong ospital o pribadong eskwelahan. Alam nyo ba na ang rule ng DOLE, no work, no pay. Ibig sabihin, kung walang pasok ngayon sa TAPS, at walang papasok na teachers, ibig sabihin, sa araw na ito ay wala rin silang sahod. Yun yun. Kaya kung ako ay isang guro, ayoko rin na agkara-cancel ang klase. Baka wala na akong masahod sa katapusan ng buwan. Ang wala lang silang ang walang pasok na may bayad, na ang walang pasok na may bayad ay yung mga regular holidays, ganyan. Pero kapag mga special non-working holiday o kasama na rin yung mga cancellation ng LGU, cancellation dahil may bagyo, ganyan, walang sahod ang mga nasa pribadong kumpanya. Ayun. Kung iisipin mas masaya nga kami pag walang pasok dahil nga po mas malaki ang maaming matitipid sa paaralan. Kung walang pasok, mantakin mo kuryente namin tapos wala kaming pasasahurin na teachers. O diba, mas marami kaming matitipid sana. Pero hindi naman namin gusto lagi-laging ganyan. Dahil malulugi ang aming mga estudyante, wala silang matututunan. Kaya ngayon, Monday, hindi na namin kinansela ang klase. Inuulit ko dahil tapos na ang aming celebration ng Teacher's Day noong Friday, nag-cancel na rin tayo ng kalahating araw na klase noong Friday. Pangalawa, walang pasok, walang sahod ang mga guro. And then, pangatlong rason. Alam nyo ba na sa Friday ay wala tayong regular classes, mga TAPSian? Alam nyo kung bakit? Dahil sa ating TAPS Bazaar 2026! Yo! Na kung saan ang aming mga estudyante ay magbebenta ng mga kung ano-ano-ano-ano-ano mga gusto nilang ibenta sa kanilang tiyangge. Magbebenta sila ng kung ano-anong mga pagkain, mga laruan, at kung ano-ano-ano-ano pa. Sa bagong campus, sa Sterling Campus, yan po ay gaganapin sa Friday. Buong araw, walang pasok, walang

regular classes, ibig kong sabihin. O kung mag-cancel tayo ngayon, tapos wala na naman sa Friday, eh ano na? Wala na natutunan ng mga estudyante! Kaya kailangan nyo intindihin mga estudyante at mga magulang na may pasok kami ngayon kasi kailangan. Okay, Doki? Yun lang yun. I want to break. Di ko rin maintindihan kung bakit ang saya-saya nyo kapag walang pasok. May mga parents na tuwang-tuwa pag walang pasok ang kanilang mga anak. Bakit? I want to break free. Dapat mas malulungkot kayo pag walang pasok sa ano, sa paralan. At least kung may pasok ang mga parala, sa mga paralan, at least wala kayong anak na malikot sa bahay. Yun nga lang, mamimigay kayo ng baon, ganun. Okey-dokey? Okay lang yan sa mga nagsasabing feeling nila ayaw pumasok. Eh di huwag kayo pumasok! Okay lang namaan yun. Walang pasok si nanay, walang pasok si tatay dahil nasa gobyerno kunyari o nasa public school kunyari. At gusto nilang mamasyal, kasama kayo, edi mag-absent na lang kayo. Ganun lang yun. Kesa naman manggagalaiti ka na gusto mong ipakancel ang klase sa buong school, edi mag-absent ka na lang mag-isa mo. Ganun. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Ngayon po ay Lunes, October 5, 2026. Uy, may program ang Department of Education sa October 7. Awarding ng mga anong tawag diyan ng Pamadayaw 2026 ng Department of Education. Ano kaya nakuha ng TAPS? Nakakuha kaya ng Best Performing Private School? Abangan natin yan sa October 7. Gaganapin po yan sa Etsage. You know, yan ang awarding ng Pamadayaw. Ito ay award-giving body ng Department of Education mismo. Abangan natin kung anong private school, kung ang Top Achievers Private School Incorporated ay madedeklara ba muli? Na best performing private elementary or best performing private secondary school sa 2026. Okidoki, sa October 7 po yan sa Etsage. Binabati rin po namin lahat po ng mga parents sa TAPS Ilagan. Walang pasok sa TAPS Ilagan ngayon. Wala rin pasok sa TAPS Nasim Rojas ngayon. Wala rin pasok sa TAPS Kawayan ngayon. TAPS Santiago meron, at TAPS Alicia meron, at TAPS Solano Nueva Vizcaya meron.

Depende kasi sa cancellation ng LGU classmate, okay? Sa Ilagan ay isinama ang private school at saka ng public school na mandatory na walang pasok. O di walang pasok. Ganon din sa Rojas, Isabela, isinama ang private school sa walang pasok, mandatory. Sa Santiago City, may pasok sa TAPS Santiago. At ganon din dito sa TAPS Alicia, may pasok. Inaanyayahan po namin lahat po ng mga parents na mamasyal sa aming TAPS Bazaar na gaganapin sa Friday. At sa unang pagkakataon, ito ay gaganapin sa bagong campus, ang TAPS Sterling Campus. Balik ako maya-maya lang. Wait lang. Kapela ako sandali. Patugtog lang ako muna sandali.

0: 7:16 ang ating oras. Magandang morning.
1: I want to...
0: Nasa The Breakfast Show pa rin tayo. Hindi na tayo magbabalita ngayong araw. Bukas na lang ulit tayo magbalitaan. Abangan nyo ang flag raising ceremony live sa Tops Radio mamayang

Muli, inaanyahan namin yung mga gustong bumili ng anong mga produkto sa aming bazar. Yan po ay gaganapin sa Friday buong araw. Mula alas 8 ng umaga, pwede nang bumili. Breakfast hanggang snacks, hanggang breakfast, snacks, lunch, breakfast ulit sa hapon. At kung ano-ano pa, mga items na ano tawag dyan, mga souvenir items, pwede kayo bumili. May paninda kaming mugs ng Tops. Meron din paninda na mugs ng Tops Sterling. At meron din mugs na paninda para sa Tops Radio. Ay! Meron din kayong makukuha na sticker. Magkakaroon ng sticker dyan ng Tops kapag halimbawa kayo po ay mapadpad sa aming bazaar na gaganapin po sa Friday. Sa Tops Sterling Campus po tayo lahat, ha? Hindi po pwedeng magbenta ang outsiders. Ang pwede lamang po magbenta ay mga estudyante ng Top Achievers Private School. Akidaki? Pati mga magulang ng aming mga estudyante, hindi rin pwede magnegosyo sa loob. Ang pwede lamang ay mga estudyante na magiging negosyante sa loob ng isang araw. Okay yan, para matutunan nila, malaman nila kung paano kahirap kumita ng pera. Okay? Sa Friday po yan, ha? Kaya wala po tayong regular classes sa Friday. Isa yan sa mga rason kung bakit hindi tayo nag-cancel ngayong araw. Na yung ibang mga nasa public school ay walang pasok. Pero binigyan naman tayo ng option o prerogative ng LGU sa pamamagitan ng executive order ng ating mahal na mayor, Attorney Joel Amos Alejandro. Ang sabi sa cancellation ay may prerogative, may option ang mga private school kung gusto nilang mag-cancel o hindi. Nag-cancel po ang ibang mga private school. Meron ding private school na tumuloy sa pasok. Sa Tops ay merong pasok dito sa Tops Alicia dahil tapos na yung ating celebration nung Friday. Wala na tayong pasok nung Friday afternoon, di po ba? Nauna lang tayo. And then, wala po tayong pasok sa Friday. Kaya minarapat namin na tumuloy ang ating klase ngayong araw. Okay. Good morning kay Doc Ray. Good morning, Doc Ray, sa Borlan, Palawan. Good morning. At kay Ate Che, pumapasok na daw si Ate Che ngayon. Good morning. Good morning din yung mga nasa campuses. Although walang pasok sa Tops Ilagan, Tops Kawayan, and Tops Rojas. Tops Santiago, good morning. Sige, antabayanan na po ang ating flag raising ceremony mamayang alas 7:30 ng umaga. Good morning po sa inyo. Kung hindi nyo feel, hindi nyo ramdam na gusto nyo pumasok ngayong araw, eh okay lang yan. Yun nga lang, absent kayo. Yun nga lang, absent kayo. Yun lang yun na masakit doon. Pero pwede naman kayong umabsent. Wala namang issue dyan. Okidoki. Kung gusto nyong maglakwa tsaka kasama inyong mga magulang, okay lang. Okidoki, good morning pala kay Ma'am Jo at kay Sian, good morning. Sige, ako'y magpapaalam na po muna. Itong 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, sa pamamagitan na inyong tagapag-announce. DJ! No name. J-Dobby. Ina. The business. Let's go.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB.
3: Anong itsura?
2: Maputi, makinis, mabango, at mapera.
3: Wapo ba?
2: yun lang.